Si cerita zaman na udah nan amzani. Kudiap mani terat cerita ni. Hansi kizani, hira Christmasi, bolim masan kizani, am ni pamuri. Kudiap lawiri ane. Doi fanampi, doi fanuana. Sai mamurna wana e. Yana rukusa mansi kizani. Aki am ne pamurna. Aruhuna tademante neriani. Izanre kizani.